0: Sincera, ko an ba tsaya ganin ko ne ne biyo jo. Fai mo barara su hele su bu fai no he.
1: Eh, anu ga mara ma ke hunu wa ko be ndi. Mara ko ba yo wa ko be.
0: Ka gi yi na ki na ki na ga ga wa mi.
1: Ni gi ga wa. Amma behen zamani ye ha wa.
0: Zamani
1: ye ha wa. Ah, Roma ungwe wo ni gi ku se ya.
2: Baga
1: nyime. Ai ba goyi. Ba do to go dida mun ba sa mbo mo ru foda nyino.
0: Ba
1: mun bi video papa wa mi ru. Ba papa go su ba ba mo ben ba wa mo ne papa wa mi. Ah ba ba ma wo be wo be nyino. Ma gun ne me ba mo be ru me no ma gun ne go ne to me no. Me no ga ngira tu. Ah ro ro ye giri ho ndu ku ka. Hungary,
0: so an banga den ko mburan yi bango yigo mo
1: ngare yu ka
2: oho yigo kwe
1: ngare yigo ka
0: anasa ya yire ko ko baso go mebe su bulun final se
2: brute ni kurando drogo wa ogun isabwa yira wi nworo ogun yi ngwasi rumwa o gboni do wo dore yo gboni do wi gboni dore wi ma wi ngwe kwasiya de te so mu wura ma u de ma wi ngoni yiru yakare yo bigi eba no so ma wi nworo wi eba gboni imwera o wane dore ma okura wi gboni do ami ore ah wane wenti aye me ne nworo ku gboni mo u ka no gboni dore mu aye me ne na gboni isa wa me na gboni ya do mi gum an do ama ne gboni wo siama wi gboni do ne a o ne ka we han gemo ore we ka we nworo wa igemo ore ne na do mu a u ma ma so ka mo dore wa mena adu won ka won won iben gari won na migia ne ka won san gemu na manu ngon ge wisiam misora wi wi gun sawa ka gun dio bagena banno sine bruteni irasa bikia mu tombe wi wi sin ge kire
0: ya wa inte won ndan ko kwan ba sa ka no kan wi ka no sku ba ek mi au ga iben won won ikki pe ni bebe da dume indu mama sanga sa eturio

0: lo sina yera to mu la ba ife ye kin ye so na e ngarika
1: sawa gisa suma bo won suru ago se son ne me bi su pa su kin su sa bo se buru da ba nsa ya to da ba ni pin dan ginu gina we besan buten da ba so so kura pe darun bira gya wo buro de buro san wa ke di bagaru gya win ke opa to ke o yem biru ne we ne wi ma na ma so yen go tai bu ya o mero gya mi go sawa gun yun do anu gya nda ko e no da ba ni so Beso yete reti la ba tambu son si ou kwato son si tembiru mbane mwe ne bo yete se da giru mwen debe ton wakon saka gina ye baben te se da giru mwa yen da bar ma wam. Belen ten nougoun da ba ba so be ba san ba ba an tete lou mwa ma ba yen gwe mwen ba mo pansyon ba ba ne to ten ma mo voti wahala ko bo se bo da buka hey mwa to ba ne ki hikwa yen bira gandhi yi hansi gan wan we ne bo men no wa to ba ye men no wa mi kon mi ba wan akpo boko na wa bo ben pansyon ni mwa yen da ba ma wa République démocratique du Congo mbira gya wi Jean Noël Baro ukura mikun nde ma yin eboran ko bo mbira ka bi no so ha mikun so aso ka kura mikun wi mbira bi so ha kura mbe ni ko to di kangu mi emba mo rampara ka hisan wa ya nuri mo genge eboran ko bo gebuga gita ko mbira gya yen da bar ma wa Baba Baron te so ka bani da baba bonoko in wa gison bute da ba ni pin dangana gbisa su hima suni po so areke FM Nothing So it's a boss. Yeah, you could be a son machine, but better gear, but it's a good rabbit to voice a bitch. Dabak be castle crab, pet dad, or mere will brought the bull out somewhere. Kate Bakan better gear, wink, or more will go. We ain't tasted a grim of only senses to him, be my name, winning a wind, no son, ye go table, ye all made all gear, or a maiko. So I'm going to draw a wink a hook.
2: Ungamara, well, my reason, so Deborah, Kunkin, Unumagunwa, Yegadira, Owinson, Mera, Yenu.
3: So, Tena Mera, Yera, go nunson. If I go no correge pro, Yana Mera, Yera, Naha, Kilby, Noa, Paragona, Kilma, Adamana Buhiga, no, I mean, Mamma go back, Kilby, Bangunga Fugu Fugu, Sombu, Wame, Bangunga Kilm, Dinwa, Yana Buhiganene, Kum, no son, people getting Amen biro bana na kio kwa fia. Nagun dinga wa, nagun son yiru wa fugu. Kumpe nangine emu. Panangu maga ne mubu mi norimu. Gwondi ya kio ndinga kayara. Pangwa mekon. Kumpe ngonu suwa kpanga boru ko. Kumpe nga baranu ko. Kumpe ngonu yibaduke ngino ko. Kuma kpe nsuwa kwa kako. Kanoma sumi iba ka pora angia. Kama iba mo pose bikiba. Iba mo... pose fleur ba mi ba fleur doge kami ba so apoka nu woru nyenu doge nara ma wure onko panie iba ga yaburude epo na koko
2: gisontoro sonte wi woru bura debora o merami te wi so imo wi nwo huso
3: de me na ke opa me na ke opa afia na nga meso wa gina ka dia ya ya mandi ya ma figo figo na ma ne mo bo mi ganu ka wa gina ya hanen nu do to ye ngo bi mi ya nwuna ne Don't knock my name, get a corner aboard. The me young go nundi, go no go be killing me. I go no dry your bro. Me a ball go be doggy. Yem be my ball on quangane, me a go doggy. Knock my young gun dory, ball gunna, or go or guy you or guy noble. Don't go in when a high in quang, you go noon calitendi. But I know tea me who am, mammy. But I know yem for to never tea I get on. Never you begin a want. Ye amang ganuki wakpenu yoko anobu.
2: Biwasan ake obibu, debora mwanso, unwene banga ike uye tonanyo, umawene wa, mbambe numanso ngalonye, tebogo mmo, bara banke okwa bankpa, wante mmo, banga batule son mara.
3: Ina tomboka na mwajira, ke uye saguna nga ye tonanyo ye, sude sana ma, son pibi nukonu meyemo, son ote ye mewe ya hon sa suwa emo ya ma hon kwe baka baka suwa emo ude hana ma enti me la ba sangpa ha hon sumo wafia ama wamo gogo wa hikade ma gu hon suwa kwa aga minti dingwa mo figo figo
2: numan sonru mebo anga ke omo ya wenke o nyina siya mo yuwa mankinwa ide seke ya suwa kala da ke o yekpe angun nwa gbinwa angalwa mo banga batule sonru mara
1: Ça c'est à ça que nous devons soigner bien terre ou bien son été ingrédient là en bas tombe son c'est le quoi ami comme ma passion aïe oui le quoi bien il y a pas bête donc on s'agace bien terre c'est à dire on est ça mais ça va bien gros mais oui combien de bienvenue pour ami comme ça que la fille a bien gonu au sein wa ouais quand on a passé par Mary il y a bien un président bon au bébé bâti était à quitter moi au bébé bouhikan
4: na siara domi gihamba bahen pahibu kara bwa wa higa wenjeba mbagem komin ho ye nina kimbe kanayira budanduge wenche ni wemi ya hatiri tona sonte ba kwami heta era gihon gira buden danduge do be karomi bane iti suote garin tromi bo dosi don bukuna duya tieni bukuni duge bagon kokoro babanda bando aho tia gore danduge
1: ye mbiso agma wensha dan disma ya shabi biogi o ma be bati se da gite magabe mobu o ma be siara
5: Tahu na tamang gina sa bibes ya robe ba kmiya ba somai kuwa sa baga daya we go yero nongi hamba ba interest eda giru mwa interest eda gite ma sa kube kana gusono benyore to yeson sa bangba kan ten tombo kana mo nongi di teme naman son dabi namba ba sonsi sa gada beba koran sonu ko dinuso beba farmasi sonu ba ko beba tindura bum sonu ba ko tire yera sonu ba mo sekretaria Donc, on va éduquer ces gens parce que l'ordinateur est pour eux, notamment sans goutte en boucle. Quand on a un peu de temps, on va s'intéresser à ces gens nouveaux. Il y a un peu de temps qu'on a eu guia. Pour qu'on ait eu ce mois, on a eu un peu de temps qui est venu. Mais on a eu un peu de temps qui est venu. Ton drobo et hiro, ton crobo n'a pas été. Donc, ils sont sans goutte en boucle. On va se marquer. Bo mary buka bibe dome on bibe ma go sono be baroka dogo pokuro wim ben tombo be mo be babe nyore se baga soma ekporo kwa natama hago be siara go hon bo ado de go hon no wale so
1: Dabas o sinse action bote en be ba san ba son ko pa wan tete da banga in ko mo ba ma pension mi ko bane to tem ma mo bana se bu ha ko bu da bu ga se mo bane to ki pa en bira gandi bin kan ka hon ndi bu ko ma bu ye mo ya ama ba mi rom me ba to yera ben gire so bane to ngwe na be ba san ba pension mo mi ko ngina wen numero personne d'identification me na wen ya ni pou te ben kati ni me damba e ngwe na gina aye me no aye ma o ya son omo wa ai meri yembi so won livre ba won numero livre ka telegram ami ko mbara mon numero de livre yenti ye pa ito yera kama se yi sa won ne ki binu ye nyire ni baraka me won ya mi nguma won mi to ye ba kuro pa du mi ko pa ba kuro doge doge to an ye ba kwa ba anguma se we as kaga duwe to mi an wa kuro won kan kra hon bira ganzi ka kun pa won pension mo ye mi wa me pa ito yera sa mane su ka be bon ko bison bute mi ami ya se ni baba mi ro ka isu wa ye sa mi go wa hala ni ba na ko buka se buka we mama yen bi so ma bin so manti kwa ipen kasi in waso ay so baga yansi ni so me ami kon sa mane ho ka be bon ko gison bote ni so yi bin teru be se ani i ki wonde ma be ba sa ba be ton be ba ton bo daga mo kan kara ho ndimi ko buka ko ka bitau ko bin so ma be age mi ba de dugi ya mo ba do ya do mi no ha me port no bo mbe age ka bo mi mbe age ka ma paragua ba ma bin so yenu pa no sun sun ya mi gum ten ba ne be ba ma paragua bo pon bo da ba be wo be atanza mi gum won ya sa ba nun daga ko kan kara ho ndi aka kmi ada e tusi ya be ngban ko go i ma ye ma yan yenu itami ho ba ma bin so yenu yera mi gum ton ba wa mi gum ba so ma mo ton ba te ma ga won wa hala ka da mi gum ko anyi ma boko no no ri wa in wa me ya ma sia sane in ka ba ru son bo teni mi na mi gum FM Northland Depuis démocratie du Congo, Wanyi Blanc, Kobombera, Kabi, Noison, Amikon, Soi, Soi, Jean, Noël, Baro, Okura, Amikon, Pok, Pen, Buka, Kabim, Bresi, Pok, Pen, Buka, Wosiana, et Soi, Soi, Man, Wim, Berabiso, Okura, Amikon, Ben, Ramparao, Kahesan, Wa, Luto, Dite, Wi, Alima, Wi, Aute, Pari, Maka, Sama, Luto, Dite, Katombo, Noi, Mok, Gen, Katia, Blanc, Kobogen, Bira, Gab, Kapok, Katombo, Nori, in Soi, Soi, Jean, Noël, Baro, Okura, Amikon, Samane, Sukabe, Bonko, Xon, Botini, Sixième, Biso, Puis de ma carte de Congo, ti amigum, oui, fais-tu que dis chou, couramiko sou, ti ambulo, in aïe, be, Congo, Brazzaville, bira gaba, me, tabou, canaga, si, amigon, to, yem, buso, couramiko, yama, ou, wim, brise, gina onu suru kana kpo ma windu kusangia no ka yibonu ko yembi so be basamba ga une bia benta bimbira gya to kpa uga bentombu gonye mesia ma maso abe so amigo ben gabo babu be wa ba fa ba ko to ga ma ba ma ka dona ma bambe wa ba na batura in wa mi ya masia sane in ga baro mena mi ko so ga bente kpo ko Egypte mbira gya Egypte mbira gya ben ga tempo se de beton ba tan se ga ba da ba to yira hi to ba yira gya sibiti shi yira bien sa ben be sebu be barasa ba mwe bube yo ko ban benti mo nde magite ro ale ala misi ya don amigo yira ba be mo amigo baneto be bakana mo bude bube be sebe bube yo ho ko ban benti mo so ay so be ba sa ba ga be ga tempo bu ni hi ga ko ben se ni ka ba to baneto ten bu ko yasi so amigo sa ten si te ro atenendi e se ga de si te ro atenere bu ko yasi so ami ho bu ko bu ga be ga tempo be yo ho ko ban ga be ti mo in wa me ya ma sin ajut mbi la ga sa ni so ga be bon ko son bu teni mi na mi ko sanga da ba ni bi ko mo ba ma ba no te ho lik setis mbira gya ngia se vite ba ba no te ho mi ko li setis mbira gya mi ko beta kuna gibu ba sita tonga di biti aban kpe ba ya ki as etalon gibu be ka ma bo gibu ma ba wa intandura te te aga as elit gibu be ka real so gibu ba ni na sa ba gibu mi ko real so gibu be di biti aban kpe ba ya ki as police gibu be ma shi as po ba gibu di biti aban kpe ba ya ki gison asuma bu ge ni li setis un ho so ho ba no gibu ba kuna do ge be kitu gibu be ba ka energy gibu ko ni na kitu jija ajija gibo beka ma avran ku gi opa winna do pombira gya aziza ebeba kama beka se gi opa winna ajonwo pa ma be abe gibo kama be jugu gibo pa bu ma nyina beka dacha gibo le pa winna jugu mbira gya li setu sin swa ho balon e ba ma taho be ayi ma gibo ba aso gibo di biti abang pe ba yeke us krake gibo be ba damisa di bi yiru ma bati ayeke ya ais ko tonu gibo be ba dragon gibo di bi yiru bati abang yeke loto popo gyo beka ma brifu gyo ba yina brifu gyo ba be dia bi yiru ba ti a bank mea ba yage panta gyo ba eswa gyo di bi yiru bank mea ba yage li setis doyen so a ho gison asuma buge ni balon ni numa awa be koton gyo beka banigansi buko yina wida mbira gya nikin kavale gyo beka ma dinamo gyo kwa wina niki gya aswat gyo kwa be maka jefa gyo kwa wina tofawa sobe map gyo beka ma audio gyo kwa wina avranku mbira gya ingwa deska wa mbira gya daba ni numa awa gison buteni mi amigo bugu daba sani wigu ami ha masuhe yena sugu ya se no daba nsaga be bon ko daba ni so so be no se ma pe daro wi uruburo de bura usanwa wi winke di baga mbira gya pa uyen di pom ni ba mo lisanse uye mo ama one ngwe ne wi na maso uye se winga ba to so wa mo sagun yundo no ngia nda iwe nda ba no mi se be no se be nso ite reti lagi ba ton bu son si ko so do do ga so ngia ya ba wiru ko ba ben ton wa kun sa ba ben te se da gi no we wi me we se a se da ni sma un bi ere mi ko o be ke be se ara ka ma be mo bu yen da baro no mi sa be no se ma ba me ro ga hasi so be ba ben ba tete de po ben ke gwe mo ba ma pension mi ko ten sa kan ka ho no ndi bu ko kuma ba na be pension ni mo ma mo bu se bu da wa yen da baro no mi sa be no se re bi du ka ti du kon ko mbe da ga wi Jean Noel Baro o kura mi ga ka bi mbe se gi a si te o da mi ko e bu ran ko wa bu mba ten so aso yen bi so ma mbe nu ko to di ga ma mi ba mo ONG français ka wi ali ma wi a wi pare mi ko kura mi ko loto di teta he san wa ya dan du ge be e bura ko bu ge ta bu mbe ra gya sa ma ben da ba ga bonu ko de ka nda ba ne sa ka be bu ku da ba ni bu gu wa ya ro yere ko wi asina ma sin ba mbe ra gya ra be tu bo ri sa bi so ni ami ma ko so ho ku da ba ba

mwen nougi da de sangire wa, awasira, yen somba kura don boge buramo kirikiri. E negi, akumati nou yako, son king, yenak bangbere kami, kayi nyal duroka, yuka bawre kuro yera, sa don bo nyarondi. An son king mwa, mwen nyeno giro, kakme ae don bo doge ya, ganyandere, mwen wen kankara soba, ongume ordinateur, kakme anaye don doge, sa mendi. On ma televizyon amon, on kume nyan doroka, ni nou yaka kura son roko gehi, yek bro, son kin, yako nou sumiwa, aga yek bro son roko. Tombe nyan in gana wa, bamo home plus masa, an ye dwa, ge fitira inen saga, ye yamo, ye mbiro ma, wisa wa togo, yako tusye wa. An ye kin, foda unobu, yaka akwa hiya, an wen nyan mwande nimo, an kuma go ekwiga amon, kakpe an kwa hiya mo figo figo, azuma tia, foda ga bono kada wero, sere ada aga gobi kuro wiro go. Ama e mwaya, anye ka televizyon san na abigon, unsana en televizyon saka nera, yon 24 pusu na, ongumame 32 pusu, ama kien baga baga e 43 pusu, yekuro kakme awen ya mwa kasoni kin na. Ben son yane ngano numa wwa, nino dankire, yemi anye mwa, kadon gontia, ya mwa, yembiro masana, klimatiso ya mwa, yera nyanyem ya siye, yako gaye sombroko, ikisi doro kano, niya gesi mwa nyeron, makino sombroko, nyane nuko kwenwe sombroko siya wwa. Umaye mwen mwen giyakin, yen tiye wami, da wuna wane, yaga na kwa siya suma tiya, pa unumbe son yane wwen, kampulu ita, yiga nga nyan wwa mwa, ima nye wo, anson king nyane dwa, ge won yiru nsaga momi ba yen ganyan sangira bago nun son wawa ongome bwe kwasi bunun kpa wen yen biro ba ma be ngwe kwasi anpa bago ba nyani nwe doa wahala yanu ngira ikpro abu son ogisi bago nun yewun ya nawa anson king kahu ka no gbengbere kami anwe sa kandi mbira gya angbengbere kan gire ndogoto jite girae ako de ai sara mo figo awe gbengbere kan wonu ko gya mia ka son king wa o masana awe sa akpara ko mbira gya ndi angbengbere kan gire ndogoto jite mera ameri o son du yero mbira gya sura gabo mbago mia ga son king wa amma ki ga nunu yeri wa badamba momi anso ga badara ba nunu e mo atari o no ba yiro tia kam no ba ita soa 11-08. Onkumame kakme adamba itare, kantia, noba ati akpama noba ati atare, kan noba ita, noba ine noba yiro, noba ine kam. 01-66-08-97-90. Kason kenga, sanyangwoko yera.

0: shuho bugo shinya bube toy toy mba ma yinu garwa ma mi gandi biro amera bimi ga bi shane mu ke da mu
1: oh
0: ben ga wa wa ya kashe nyangu sha buga ne ba kunando
1: kogo sen hia
0: kogo sen hia amma biya ba ke da o ke di yindi he ga da ke di tani ga da usha mi
1: oh
0: he ga ben ke di ba ni bi be kuro ma ba ga ke da ba ga ma wa bugo ne ba be ga pa ro be ga pa ro
1: ka ga
0: ma yinu garwa ma do ba mi de mi gandi me je ba mbi suwa in sinyo inda ben ba ba toy iye bala wuru doge banga ma baga ne wae kakparo wae kakparo ba ofi bu gabe to ebu ga sigina nemi ka wire tono agbi ahiru kaho ahe goyin kaho ko
1: yawa
0: ma a gobi kaho andaga ko an gobi wa demi kambe hako gobi ko ya wati aho wa kambe hako gobi ko iga kura wae yi gumu yi kan wonni kan haga gobi ko don agogobi wa samaje we batwe bange hi ahiru biomi demi kan be pulo go gwiwa ne e kon gina shehi fi go miami
1: ya wala ba hita
2: la vi
1: na na o mi ane go ya ibrambo
2: go ya ibrambo ata ma na go gina bion gain wira hin wa fi go o o wira hin tiaga ngo me be han su aga gara wa fi go do bi ba ni abi wonyo so hin pi wondi ba ni agobi wetono do ya me wi ga tro ba ga na gobi ga ka buisi ga ka nyiru na ta ba ton yire buguro kama ha bipio bipio ngia mi so hiro pro tia
1: udeni are ke hanso ake we habi mwe mami
2: oh
1: nyera abaka hunda buga ma ton ma nyete won he oke udaro
2: bipro
1: more hanso na we one hanso beba wi kun ke udamo ba un pa ko se ya mi hun bi ni un wale o ka we ni na mwane wa un wi toy mera nye tagina gbia e pro ho
2: ke diru he no ke dire ndabi no ngo fuwa ase kraton yero kraton ñinu ga su hiya wa yere ga ñinu su hiya
1: a ke o ga de afani mo
2: afani ba ramo ama hango fuwa to win gebo to win gebo ha mo ga ke di wai gebo din da vita ma su hiya
1: oh
2: win gebo ha o ga ke da ta ru ma ka re ta re su hiya a mera mega ha yemi an pa su ai ho mi ane
1: ko de ko he
2: ga go ko he ama ga ga ko he mo ni ba ke bi te ga ba me ba be ba wa to mo ba ba yinyinu mo ba ma mena manen so ne mine gobi labi
1: we mi ogun aya de ba ne ke te agun
2: ma gwe mo ogun aya ma gwe mo me won yiru ga de dia e ga wa wiru wiru shot ba e won yiru go nya wa ban ku ate to ngwa ngun ke okwe
1: o
2: pa ogwe wa on gwe wa ko ko yiru ga ni te buga to mo me ko ko te ngo ka hu ya o wi fu wa wi megun po wi sun hin ka yin sama kuro
1: ka ma kore gwei ton na wa ye unyeru mo unyeru ga mo me ko ka swa ganu sinya sinya sinya pa gwei me ra ka na mi go me sa so do me na we ne go yi afani ko pa yangu ko yi
2: yin an fo yin de nu yin de nu yin yin de mi te yin te nyeru ga mo wa yi de mi
1: yi wa
2: da wusa o pa ka ha bu de go bi yin yora be
1: yana gere mo
2: awo do pe sen ya ma bi ngo bi ma gun ho wa ra
1: de mi me yin yo ga ta do be ton ye o ka swa ga
2: me yin ta won gwe si ta won gwe si ya mo
1: ngo ba he de go agwe wa ya
2: me yin ko ko de agwe wa ama ma ama yin me maga na bu ho ro ni no we uno yin wagira kan ko won me te gwe shwe kwa do bi ya won mo bi ya shwe ane me ne me yin ra na na so na e ko wa yin ra me yin na kura di de ni wa kura kura so na e mara ye mi ga mo kwa he gu so re nke ga ha ba yi ga na mi won wa te ko ko fa go sina yene ga ne mi ne go bi so a ho ko pe go go go so a ka ho ga ga kire yin ro do bi ma go wa e ga ti e ko fara wa
1: ya wa
2: tolo ko mama ga so he me ya te wa hanu man so wa bom ni I don't know man so mera
1: o
2: yira wa gire mi ro
1: mera
2: o yi te won pa ba go yin te de ni hina no man so te o ko mi yin yanu yin yan ni o wa re no yin te te ma ga ko wa bi ro yin ti da wa mo me
1: ye te ga o he sine mama no
2: o ko go re wa o ko o go fu ahia bu so de so hin yin ro o te gya atuba mena go bi gaga se go go ko pa
1: Jawa.
2: Nemina mona nangwe mo kira neu.
1: Eh maragula.
3: Eh anwa. Oh. Ya anwa bia okiro ga iba higiro. Eh gobi. Eh nyete ha gabwa. Ba nyete mira. Mo ba gya.
1: Mo
3: ba gwe bia bubanga nyandu ho ya tele ogya.
2: Eh.
3: Njim. Ba gwe bia buga buga buga nyandu ba ya tele ogya. Ona ma gwe mumi. Mo na ma gwe nka ko mo gwe mu mi ba mi ni ya pigo mi yega ti bo wi ko ko na yin ni na ne yo ko na yin ni so me o na

0: Ça, c'est Alain Omar ou bien? Rando. Anam.
1: Allô, mon.
0: Oh. Prando.

0: FM non sinon 90.8 à Bemberekel 97.3 à
1: Music.

0: kobiti aye so radio no sna gete pu he yo so so ko se sa to be so hu da ba no se da ba ni pin dan gine gine we daro wo buro debora osanwa ke bi ke di baga mbira gawin ke ko po yen di po mo ba ma license yen biro ne to ngwe ne wit na ma son ru ye go tai bu ya o mera mi kon saga dugun ndo win ka ho ko ko ye no da ba nso be son rete en reti en la ba ton mu son si ru ko sun pon a dodo ga so ngi a ya ba wi go ma ba de ton wa kon saga ba be nti se da gi won yen da ba ma wa bamiro kama ya sisu abeba antete mwe po bambeng banga bengwe mo abo pension mi konto ben kanka ho ndi ten ho bugo pon ban na mwe ma mo bu se bu ye da wa ni nombira gya ye nda bar ma wa e jut nbira gya ga tempo yo de beton wa gun saga ba da ma to ye ran kan so ben be se bu de ton ba ti an saga ba bi mo mi ko ala mi se ya dona bane bakana bu we nyu pa ban benti mo ye nda bar ma wa dai kan da ba nu amin go so ha da ba ni bi go so hima so ni po so ade ki FM Northland Seven by Coson Hoko, seven yard, you require some machine by Mira Gas over some whole daban, and no said daba, big as who crab a pair dara, or brob, debora, or some one, KB, we kill quacket, began be a gear, mau yen, tasted a gimbal and distance, yen be so man, a mason made a good table, your made out gear, so I go yonder a winka hoko.
1: Unga mara gwen, my wisson, so are Debora, Kunkie, Unumagunwa, Yagadira, Oinson, Mera, Yenu.
2: So what in a mera yera, good noon, so. Iba wa go no kore gehi pro ya na me ya na ha kebi no wa para go na ke mo adwa na buhiga no wa mine ma mo go ba ke ope bangunga fugu fugu so bu wa me bangunga ke dinwa ya na buhiga ne ne ko no wa so pi bu ge ni meri a me biro ba na na ke opa fia na go dinga wa na go so yero na go so yero wa fugu ko pe na ngine mo pa na ngo ma ga ne mo bu mi Norimo, go on the Akion Dingayara, Pangwameko, Kongpango Nuswan, Panga Borco, Kongpanga Baranoco, Kongpango Niba, doing Winoco, Koma Pansa Kogako, Kanoman Sumiba, Ka Porangia, Kama, Iba mo pose, Bikuba, Iba mo pose flower, Miba flower doggy, Kamiba, Swapogano, Wolling Yano doggy, Narama Woody Unco, Pane, Iba Yabudi, Epona Coco.
1: Gisontoro, Sante, we were brought Debora, O Merami, tell you so more, we won't so.
2: Demon, I killed Pame, Nakil Pafia, Nanga Messon, Wagina, Cadia, Yamandi, Yamafugo, Fugo, Nama, name over me, Gano Kamogina, Yahanen would do too. Young go be me, young woman, don't knock my name, Gay Rukahana aboard, the Miyama go nundi, go no go be killing me, I go no die your bro. Miaga ball go be doge. Yen be my ballum quangane, miaga go doge. Nak my young gunner dore, ball ganawa, ogu, oga yu, oga nobu. Don't ka go in one high pound, nigga go noon calitendi. Baranu tea me home, mammy. Baranu, yen photo, nobati agayama, nobody regina wanta. Yen among gunnuki won't pen you quite noble.
1: Be was not kill bebo, the bottom one saw, unwene banga kill it on yon, my way ne wa. Bamben no son garnier, te bromo, bara banco banpa, bontemo, banca patrosson, mara.
2: Ina, tombuca, moira. Kyo ye, sagun and gay, tonangue, so de sana ma, so peeping gonna maimo, so te, ye may we are on sasuemo, ya man, gue bagabaga suemo, who de hana ma enti me, la ba, sankpa, hagon somo wafia, and ma mo go go, wa hikade ma, gumon soa quaga minti, dingwa mo fio fio.
1: No man son mebo anga kyomo ya wenke o nyina siamo yo mankua ide seke so kala da ke o yepe angun no agbinwa angarwa mo banga batore son mara
0: sese so gun yindo so we yi bentero ben son yete retin la ngwa ke abatoa ba ton dem no son siru kwa pona dodo gaso ma ba iwiru ko gian ya ba bi nte se da girunwe sami ho ba buru te mo mi convenu bienvenue au cour amigo saga da fia bi ogunu usanwa gwa ke awase ba meri pihidam bon ugera ma o be buhi so hi ya be ba san ba te se da gini mo
3: na siara domi gihomba behen pahibu kara beha wa higa wenje ba mbagem komin ho ye ni na kimbe kana yira budanduge wenje ni be wemi ya hatiri tona sonte ba kwami he ta ela gi hongira e buden danduge do be karomi bane iti suote garin tro mi bugo dose don bukuna duya tieni bukuni duge kbagon kokoro kbanda bandu aho tinya gore danduge
0: uro te sagma wa shada and sma ya shabi biagi o mag biere mi kun ube siere wa kabe mo
4: Tawana tamang gina sa bibe siere wa bebe ba kmiya ba soma ekwa se baga da yen wigo yiro non gi mba be intere seda gi rumwa tere seda gi tema sa gube kana gusono be nyore to yen son sa gbangba gam ten tombo kana mo non ke di teme no man son dabi namba be son si sa gada beba koran son ro koti nu son Baba pharmacie son rubako baba tindora bon son rubako tire yera son rubako mon secrétaire donc baba erikise ni son baba son ordinateur baba poro notamment sa sa goto mo kan buka be mbi budabe to sintero atane suru wo gro se son novo yera bo ma be kon no hugia buka kanu yiru se mo do mi bene kan gwi gurame me ton no ba itawa bagina kara ton drobu e yiru ton krobu no batia to yen son sa go gi u kanawa babu ka be mbi budabe yo ba suma ke bo mere bo ga bibe do me on bibe ma go sono be baroga do ko ko wi be tombo be mo be ba be nyore se ba ga suma e poro kwa na tama ha go be si ara go ho bo ado de ba go ho no wo le so
5: FM
0: nda ba so sin se gi ho so ho gi ni ba me o ka ha si so be ba an tete ro de to ko nga ingo mo ba ma pansi o ba mi gon ba ne tem ma mo wuti se hi aya bu ga da bu ga mo ba ne ben kan kara ho ndi bo pe ba na ben pansi o ni mo ye mbi so ya si en we ne bo me no ayira gi na ben ni mo person identification bo be bo e meri ya de de san ye mbi so ben ni mo de livrer kama se ben ni ki bi ni ro ya ka ti na ma du ge ma ya so hi ma wi amigo to ba ye ba pro ko kwa ya bu ko na na bu be mo de kankara ho ho burade be moise ama o sa si yedo ke me wenti na mi kun yek problem kun baba na dik me buka be pension ni mo mi kun ma mo bu bu kega do ku yen da o da wa ni nombe da gya ye ha si ni ba kporo ba mi ro ka isu wa yen sa go edinu ka ma ye be se bi ba se buka da buka mo mi kun wala ni ba po buka kme buka ye buka ye kawa ye ba ka ye ha si ni so sa ma ne ho ka be bon ku kison so ho gini sa yen ba yi be se en yi gibo be ye ba sa wa so ite da ka be ton di o be kan ke be ba ton bu dragamo kankara ho ndimi buka bitauko bens ba ma benson ye no pa no yera mi ko aso port nouveau ka bo me ka ma se pa go ba ma benson ye pa no yera mi ko mena unya ito mi ko me ten so ma mo ne ma wa ba no draga ko to aga tri ben ma ko mi ni no mbira ga ti tu yawo ka pe an yora port nouveau mbira ga mi abo me ka ma pa go bi wa ten wa pa go ba ne bo da wa ben wo bi ramba mo transa mi ko ma ba benson ye te wugi nya ye ni ba ma nya ye tai ba ma yera mi ko tomba son mo mi kun sa kporo mi aga won wahala ga dami kun kporo ba wa mi kun bugo no meno wa in wa mi ye ma sin se ne huga ba don ko ki san son ho gini mi na mi kun
5: FM Nostra
0: Repubu demokrati du Congo aso ko awi fesiti ke di okura mi kun gin te ru a siriti son a mi kun gin a siriti son de nde ma ba me su giramba so be Brazzaville ka Congo repubu demokrati du Congo mbe a gabe su baso ge baso giramba so to no sen sera ma mi kun no sen sera durato so a so awi fesiti ke di okura mi kun Brazzaville mi kun o ka wi mbe se bira so a so be baso po ga pa ka wi kiro ko po ga no ayoko mbe nta bi bura ku ra mi so a ho sa so do mi ka ba da ba ga yunde bia to ga man dona ma gbeka ten bambe bambe wa to so aso ga kura mi kun pop pop ga wose na o ga ma pin o ga wi ayoko sabi be so aso in wa mi e ma sin repeat du kati du Congo sa ne huka be bunu ko mi na mi kun so go yi pa kura e jitu mbe la ga e jitu be nge ten pu ho de be ton wa kun sa ga ba da ba to yira un kan so mbe mbe se bu de ton ba ti an sa ga ginte ro ala mi se bon abi mo mi kun ba se sa wa ge ten pu to so aso mi kun ba ga to yira ba ne to be ba fa ba kana mo bu ko kai ko bem percebe ko pa bo yera so ai so be ba sa ga tem pu yo bom be ka be no ga ko mo se ni ka ba to ma wi ni ma bo yan si so ba ba ne mi ka atene so to bo ko ba wa mo bo ko ba mo me bo ko pa bo ka be nyo ho pa ba ga be ti mo mi ye ma yera just mi bira ga se ne ho ga be bo ko di so so bi mi na ma mi ko sanga da ba ni wi go mo de ka mi bira ga li mi bira ga ba ba no te ho be ta ko ne gi ba si ta tonga di bi ti aban pe ba ye ke ai italon gibu biwa ma bega bua gibu ba wentandra tete ya gami ya baka yena as elite gibu bega ma real soa gibu ba nyina real soa ya biti ya biti ya bank ya ba yege as police gibu bega ma GS pobe gibu ma ba nyina as police ya biti ya biti ya bank ya ba yege gihon asuma buge ni bano ni nuwa kuna soa be jia ketu gibu bega energy gibu bogo yina omiku be ajija gibu bega ma avranku gibu kwa kuna soa ina aziza gibu bega ma beke se babu ma nyina me ama be abai gibu beka daje gibu babu ma kuna so ina juku mbira gyo me ni setis do mbira gya ma baloni bateho be ayima gibu bas vo gibu di biti aban yeki us crack be ma damisa di bi yiru ma batia yeki a as ko to no gibu be ba dragon di bi yiru bank me aba yeki batia me abe loto popo gibu beka brief gibu ba nyina brief gibu be di bi yiru batia ba ma kan ba yeki pantaya espa juku gibu ba be di bi yiru ba espa di bi yiru de batia ba pe ba yeke gison asuma bugeni lig de so a hobalon ya mama be koton yu beka banika segi boko yina wida mbira gya nikin kavale gi beka dinamo gi po ma yina nikio ai be aspas gi beka ma jifa gi po yina tofo so be map gi beka udio gi po ma kwa so ina avra kumbira gya in wada hika mbira gya dabani no mama gison so hogini mi amigo so go daba sama ni wirgo mi ama so he yana so ya sana dabani se ga be bonuko Sabeno sama wo bro de bro sama winke o kwake o baga mbira ke ma o wi ko yin diploma ba ma license yin biru so ma na ma so me ra go te bu yo me ro gi amigo yin da ba no da ba ne so me sabeno sia ma ba me ro ga yasi so be ba ante tu mo ba nga bin ko mo ba pension mi ko kan ka ho ni di tem bu ko ma bu mo ma sa bu se bu yin da u da se yin da ba ma ka be bon ko me sabeno sia ma repri de ka ti de kongo mbira ga felici ke di ho ku ra mi ko ngi a ya uku abra Brazzaville mbiragia ba mesuti amba so benso ke baka be Congo Brazzaville gibo ba so ke baba funsu hono nyora mi kum so ai so kura mi ka imbese kwa ka ton ka wi ayoko sai ndaba ka be bon kwa dai ka ndaba ni saka so ho ndaba ni wirugo ya ro yere ku yesa ma simba mbiragia bane so go rabetu bo sabisa no kana so ne ma kwa yugo ndaba

0: FM Nocina.
1: FM Nocina, 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birubo.

0: Bonabo, that I never.
1: What talk about?
0: I do it, I

0: ya.
1: Buat apa?
0: Buat jago.

0: Salam alaikum.
1: Alaikum
0: salam.
1: Bube dun daga beku.
0: Bube iga beku to enum jeri de yera beku.
1: Beku non le jeri do.
0: Aha, mo jira sanu go bube.
1: Mun san na ramu ton do asu.
0: Mhm.
1: Ko hiddi arku.
0: Mhm.
1: Ko jaa arku.
0: Ayo.
1: Ibu an go no ha sawle yi ada.
0: Ay. Agari. Veli. Men yeti sana mesikiti ma sana. En kiri jamandro.
2: Sa jabe de bono barki.
0: Minne mada.
2: Ayo na jeti le bo.
0: Ma juma madu.
2: Oh hande ka du sa wa dake min hande ka min no di mi to ma sikam mi hebiya.
0: Mo jira sa do ma juma madu.
2: No, ka ge to ko.
0: Ayo. Ha?
2: Iko am.
0: Moy moy.
2: Don't care about the bathroom. Oyo lu kule tulu
0: aya
2: gita kule tulu
0: mhm
2: to mi san na umaru iko ampo
0: aya
2: to jon kam mi yo tini azumano
0: we ni sane me chani wadi wada ke e kiri jamandro e jamwenu
2: gudala la gure boka
0: o guda vida chani ta me chani ta kodote mhm
2: jani me chani mi kono
0: mhm
2: Aya
0: Aya Agari
2: Aya
0: Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya
2: Aya Aya Aya
0: Aya Aya Aya Aya Aya
2: Aya Aya Aya Aya
0: Aya
2: Aya Aya Aya Aya Aya Aya
0: Aya
2: Nisana bieta wa Zongo
0: Aya
2: Nisana Isayere
0: Agani
2: Yohabe
0: Uli wadi wada kiweti masane Hime tatato Enkiri jamanyo
2: Nijana kiri ajobo
0: Inde mala
2: Bangwa masudu bahuru kao
0: Masudu mojit azanugo
2: Nisani tunka bahuru kao
0: Aha
2: Omuda bahuru kao
0: Aha
2: Imoru bahuru kao
0: Agani
2: Alo biya baburu ka

0: mero bi si o sabe son pe se amon be ka so ade ki o yoka e da ba ni samo so tempo si ino sabu ka mo mo ka e ki heba no bo son ne yen na wo I son yoka e pe daro mi a so go da wi wo bro de bora wi a so go gi an da ba me o ka sa ke bi buguro mi go nu tai bu me ka e so go yiri yiri yera o ma mo wo ka ti ne ni e so go win da ba ro no yoka e ne ya We besem benen tenyero o baba we bara me ko pali mbila gya ya ko wa pa si geni samo ka fran hente wo ga tenyero e so aso ge na sama enda baro momi meso ama beba ma kaso do do ga ko ba wa ma beba sa ba ga gaz no do ko mi kun ye mbwani wo de ni una e weru ka wo guru ba ne a ne menu mbunu njiba ye nu na ye mbunu saka mo aya ba na na ba ka ho kwa ba wa ne mene ba tombu daraga mo aye mbira ga do mi ye mbunu nguntura ye nta ba ma wa me en wa da ba ni samonin gana sagbi si ami su si ma paso wa su ni so a daki FM Nottingham. So I'm back for some place. I'm back a kilo back a masada kibu and better make pedaro mia so go da domi we wo bro de bora yes uka sa kebi bukuro o so marato unano son wa ama uma ama go no tai mo amiku song go we gianda.
1: Unga mara gouvernement yu son soa Debora kunkie onumagbinwa yegadira oyinson mera yenu
2: sohotena mera ira gonu sonburu ibaga gonu korege hipro yana mera ya na ha kebi nwa parago na kemo adwana buhiga no ba mine mamugo ba kyope bangunga fugu fugu sonburu wa meho bangunga kew dinwa yana buhiga nene kum nwa son pibu geni meri amen biro bana na kew pafia nagun dinganwa nagun sonyero nagun sonyero wafugu kumpenangine emu panangu maga ne mubu mi norimu gumandi ake undinga gayara pangwa meko kumpengo nuswa panga boruko kumpenga baranuko kumpengo nu ibadu nginoko kuma kpenswa kwaka ko kanoma sumi ba ka porangia kama ibamo pose bikba ibamo pose fleur ba mi ba fleur doge kami ba so apoka nu woru nyenu duge na ma wure onko panie ibaga yaburude epo na koko
1: gisontoro sonte wi woru bura debora o merami te we so imo wi nwo huso
2: deme na ke opa me na ke opa afia na ngame so wagina kadia ya ya mandi ya mafigo figo na ma ne mobo mi ganu ka wagina ya hane nu dobuto ye ngobi mi ya nwunane Don't nag my name, Giruka Honor aboard, the Miawa go nundi go no go be kirani, Miaga go no dry your bro, Miaga ball go be doge, Yem be mea borum quangane, Miaga go doge, nag my young gun dore, boru ganawa, Oguru, Ogairu, Oga nobu. Don't ka go in when a high in quang nigga go noon calitendi. Baranu tea me home, mammy, Baranu, Yem photo, nobati agayama, nobody beginawa. Ye amang ganuki wakpenu yoko anobu.
1: Biwasan ake obibu, Debora mwanso, unwene banga ikewe yetu nanyo, umma wene wa, bambe numan sonro galonye, tebogo mmo, bara banke okwa bankpa, bwante mmo, banga batule sonro mara.
2: Ina tombuka na mwajira, kewe ye sagu nanga yetu nanyo ye, sude sana ma, sonro pibi nukonu meyemo, sonro te ye meyemo ya hon sa suwaemo, ya ma hongwe baka baka suwaemo, ude hana ma enti. Laba, sangpa hagun sumu wafia, ama wamu gogo wa hikadema, gumon swa kwa gaminti, dingwa mo fiyo fiyo.
1: Numan sonru mebo, anga keo mo, ya mwenke o nyina siya mo, yuwa mankinwa ide, seke ya suwa kala da keo yekwe, angun nwa gbinwa, angalwa mo, banga batule sonru mara.
0: Tosa siyara saka gun yiron duro sansi wakpe daro ndine sango makura gami ambira agia amera mikun okutawo ya ba ma inyansomwa mba so asomwa deka mewe siru imoro behansomwa.
3: Azuma gugeri batule wonsu wakute so hadua mnigo yeso ne yara kitata wemperekem ilot mga agimu kapwe okuta hede kwe kamu ubasa wongusia na ma azuma gugeri beo sanga asome. So ae kama atewa zaabu embere kilo kugaji ama kiane kawa zaabu zondi wakilana teye ukuta so aeka ye mwoy lutua waka asamu kule
0: Asuma boy and we besan benenten yoro mero wada yinba winyo Francis mbira agia po wa udoga Franken ten yoro woga wigena yesan pasi geni samon so aso meson sukonga numanene kamase yesan te wuso adabon kuni dodoga ye behem benenten minigun sakmi imi mehun yogoga nweko kamepogoga mabalo kabakpabu wabu yen gariko mese enu asane mwene inga baru mea mame to amamera kasoge bako buwa buka Mary o mato na winga dwa o yasa ma yodwa yengira baba yengiru yengwe umwe kamea mawawi edwari mi ba maka homo bado ya domi ba mera bawa yesa gaze yebaka doko mikume deye muna weruka wakuru mikume bane a yu njiba wo yu njiba domi ya ye mbunu saka mwa kilo kilo waga ha yanga wa buwane ho to mawe buwane nu ha yogo nyangwa mo ahe waka njiba gangu njiba mega ha mikume kutum meami yogo ha a yeso wamo to ya bene me baranda bane nyira nyira e bane kilo so miku baba de ne muna weru ga oguru a no kilo e na na no yiba yeso be ba wa iho ne baba abe sugo miku pabu na abe wa bu bigia ye me humben gaz nunga ma bunume me no we FM nothing Aba mera mikun kabeti amikun bembu ba tata buito afri de sud mbira agia suruti adome aso amikun suru wakati ase so inayira badoge bu nana bu tete ito ama u ama ba ka hoku amikun mabana na bawa ma daga ipinu mbira agia na anpa na ba daga ipinu mono domi nganu son bawa amikun iba ka hoku ade tombu weru kaita bebe ba mwa poeti kilu mpuna home be ya miku mba ba goga hunde tugi suwa mimi soya bane beba ha kure mkwino gibu ba mwa miku beba ma ha udete the politiki non wiro gyo me hen dangire be ba ha ko se ba to be ba kpro be amigo ne he ka ma mbu ba mu politiki ngiro gyo to be aton be ba no ipira gire ba da ba ga be gomi kun de be ton wiro ka ita me sumba wa me na amigo me ya so si mama o ma de mu ka he mbira gya na be mbu ba me an pa ma na to ba mama yi moya kene ambira gya ba ma go so me kun to me gya aswete mo kunyanga ga saramo asuma bo gihomi a big saru gyo gomi kun ba kana do kana te abado me mia kegega gya na ya be gye be ko so na so wo ba ne tombo ga no ga yiro bia ba da ba sero kwa yeso aso kene an te nyiro ho we William Ruto o be be ba ben gyo bia mi obetora be kasinu ase mera ba ne de de romi awo makuru go diba nyame ya sawa ya horonge ya ha ya daga pinu mo nyambi kama mammo ye non teru so asano nge haro yuko de me ingwa misun sama ye no asane sogo be no sia mena mi gumi sanga da baro wirugo mo ma we ne sube no sia ma pa hige no so aso mi gun amera boy teme ka wora bun yero ba balon te ho mi gun ge ho ma ya da ya kwa boy teme ya wora bun yero de bi yo ba ti a ba pe ba yagiye do meso ama yesa sese li de mberagi amane aso mi ko ha ajija me ka avranko ba daba te homi gundo gbo ma ajija me ya avranko dibi tabati abangeki me hu ama aso aziza ka ba gbengbere ke balon ko beke fc bada ba nyina ajo mberagi ma yeda ya kwabe aziza gibe to ba gbengbere ke balon ko beke fc dibi yiro ba pe ba yagiye ibe ha ma lik mberagi amane to aso be ko ton ka be pa banganse wida mi ko abada ba teho ma ko be pa banganse ya be ko ton di bitia banpin ba yegie aspak kama he jefagio be ma ba teho mi ko tofo ma yeda ya kwa aspak ya ma jefadi bi yiru ba tia banpin ba yegie mi sama e no mera mi to yoka besenta ba ko minno kiramo su se ye na soko ya asia no banga ya sakwa wo bro debora mi aba wi soko san ke bi bukuro yo ke ko pa ya one wi konga unga son ma buna wi son so ago hanu ma ho unwe ne wi ma wi ngia ka ho wi ngina mo yesu na go run so ma do do ga ye ho a o son ro mera une gi ho yira ya ma wi so mi mo wi pe wi ka ti ne ne wi ku ma ga baru ne ne wi ku ma ma ha wi mo bu so nu me hu ama sabe no se pa hege ni samo ka fran hin ten walo ba behem benen tenyiro nyo gison asuma buwe ni fran himigya bodoka ben tenyiro genna sama be no sia mbea kahoku ye baton dore mo yanga ye ngoda ka sayi ya men no we mi ba wama gazi buwani baton bu dore mo ningano nuka yibaya ye mehumba ye mbunu doge mi kumi to kaka me ya bana ya na wwa gazi buwaten tisho masama be no sia so otende ami nwokuru ben bai pro nya mi a ino sabuko momo e ke heba mbira gya toto guge ne pagilizo we no mese sabe sia ramoka kinte radio no sina mowe

0: politique.
1: Noni lokotro diru basuka Saint-André kaka wa atirio ka bankoko ka bwa do ngare muno bogun tin ka bonso kama gbengbreke ka sinande buban lokotro diru kama CBM gibun non keno sanda gbengbreke ka gbewa gibun gegege gibun non siamo yanda yan kwa wonsuru wakru se yin son no ba tandi nka yin son no ba ne girare bebe isa inori mbara dodo kanu mo biwa sa ah bukru wa sa to buko na na buba no ri sa e yan tura Birubwaim, arondisiman lukuturo dira, yande ya nkwa wansuru wakulu seye nson noba tia, sa bururun koba noba itandi. Unka soson koba itagirari, yira tombe boko kuroma bere amigya, wabu kabe nori. Beg bengbega gibu mani, yande ya nkwa wansuru wakulu seye nson noba tiandi, unka nson noba inegirari, sa koba noba itandi. Sere maka soson koba ita, yira boko mabe nori. Beg birubwa gibu, banna dabambe mera, bandema amembiru, kasa ino ni mbararu dodo kanu mo, Naso yoko nana yonino, bengbega ngire nlugotro jiro, pewu kabe nori. Bama abe nosi ya mo, ya ngobi ge moke kwa siya. Ama, manda ya kwa, be meribu mbiru, ibara temo, foto wakru, ye mweko kwa siya. Mbukabe noni somru kwa, pewu yikasa timdodoga, puma agabe niwe. Mmena, besek bengbega gibu, kabiruba gibu, sukuura, sa yire yusun donani. Ya mada ya nkwa na, inkane mo, nyona nyona gumigun, Boko kwa mbae kane dore, dara nyendu.
2: We bengbreka me, we akpe ma menigon kwa ka ba ekpuro non siya bebe, balon kino mo bebe, wan balon kano do doga ho bebe, han balon wino gi o do doga, ma inye ba balon dini toru wo migon yiba mo Celtics League 1 ka 2. To ye so aso ma balon teho ye ni ba goha, bo abo balon ni teho migon bengbregen balon kon, bengbregen balon teho yeru ya wan amigun to migun ama balon kon wunu de ita bogo nabem balon no teho de ten gbengbregen balon kon wuru beke FC sinande mwe bege boa FC kama he darin damisa to saya sa esa widura amigun ma we ni wan bai pro ko kari ko mesum balon ni nugo ka no ko pa yu ka girima ka bere ko yesu na wi ben bai pro no se mo bebe na balon no me ndemi wo to kama se ben bai pro unwe ni wan iko kai ko peti se yesa balon bane amikun boronu mero bihirun gbin na yeso unwe ne anane banu yene toraya yira kana na ako yiganye mana na eku amikun wo unwe ne anyema a aga behem balon te ho yete gede de mamu ami domin ganu so yugo pon o mande ma hoya hoya gaya ko yede de gan turabo behem balon te ho yete ekene yesu na wi be bai pro kanamo to ide yo ide disen o yanpan pe de suru yanpan balon din bangai te ho momi go me hombo go gai te ho gbengbregem balon te ho yete mini yando da yando ba ma doti ga wo ye nso e mu amigo me hun ga ga doti na na agire ye menun ha pa buka no no wa ama ane ka ga ti ye pro ko a ka ti aseya di ya amigo wo de nyina mena un we ne bai pro san no wuso awen balon din aye so aso une wi ma ben bai pro kana me ami sanda balon kon woni nugo nanu teho behan balon teho yete mi gbengbrega mimi sanda beke FC sinande we bege ibuwa FC kadarin damisa guhon be ben bai pro sa waya wi gbengbrega melun titi wi lafia musa wi atrete nu adoke wi ma ne super me no sia We mole Muhammadu Sado Nundi. We akwe mamini gumpo ka bemba ekpuro tabiri usia one bebe. Numa doge bebe da ikwa ikon king pia kura moro viva soma adu doga kwa. Saame so wika bewin tundo mole me wika bewin gong adua momikun. Dono bebe wida wa wansi na son sen sen na son kwa hege no son mebi son son. Idi angon e jemun go ekpiga yuka e wiko ya mwe mo. Una iya ikwa ngina troa munga beso munga kiru munga nebu. Bibon nana maane ngina troa miwiku mabe numbwe. Kama dam mane bagirin paro kama he gando suno bagirin pa mi kun wiku ma benun bure muhammadu woro aga na mane wodro age wiku ma benun bure ka musa ka win kro fanna nonu mi wisi age nke ta ho suno nyina age ka win bigo son po be ga be bi mo go mi ho ma be kama dam me go age wiku ma benun bure ta ho suno ga win bigo son po go a mi kun wi be si age nke yako mane nyina sina de oro me wiku ma benun bure kama he mi du ka win kro bandele me wi ma si age nke kerugia latifu mane kama wim se humbe ka wi kono sabi ngina wi si akenke dege na ndro mane ngina gando kama hebe be wi ke dodo ga kwa pro ho be du ko ha pa gu ho be de inga be men wa hine kon ro ko hia da ma ha gi sa so rende ona ma ma sa so re minde boro bone bramasia sa so re minde kama pe de ro me so re obi ba beto e mo basi o bane ba kiru wa sa me so ba ga be ben kura to go e be ba ma ne ba ga be wi ngwa ro mo mi kun ja nde ma wa ha nge ma so mi kun ba wa ro da be be be da be be be ken ro ga mo hia de ngom de kwa kuramuro ba soma do doga kwa pro ka bebe be da wa mi kun pro yo ka ni be ba ko ya won e mo ba le mi ni kun tanga da ron bo heron gira gira ko ri nya kon ro ba ga ga buton dro ton kro e be be fo e no be ga kiru be ga no be ga woro be ga wuro ya an to ka bo he pro ma ni sori mi kun ba si ya genge tro ka han bo he pro sori ba mbe go bure e sori nge sun ji gbaro gira gira ba ga ga buton dro ton kro be ba kun go kon ge ma me ho ma be anatun dro me be ba do gi yo na sa mura ron ti mi be ka be so nu ku se na ni he bo pro ma ni sori mbara pa bega be so ya kakuse nan dro be baga dogiri da ha sore ndi he nyema so mi gumba be si age nge bega be so no bega be woro ya me ho ma be nyage ni hebe kpro me ni wa be ba nyema so e da mi kun sore ndi bambe ma be bengo bure nyage ndro be ba ma ka dogiri da nyema so mi gumba ma be bengo bure bega be kiro bega ne dogi be baga dogiri da sa ga mare ndi mi ba ma be be bure mo pe ka ma wi mbi go so kpro ma ne ka be ba dogiri da ba da ma son mi kun ba si again gen ya me ho ma be ye ha mi ni kun to e ge matinu ma ni nyina ba ma be nbure won ga be kinu deru ni hebe pro ma ni be ba ni ma son da mi kun pro ba si ara ba ga ga bo be ga ton kinu ka ma he ga go da pel me ba ma be nbure so re mi kun si o françois ma ni ka ma wi kro so re mi ba si ara gen gen be ga be kiru be ga ni o be ga be woro sete e ba ga be kro to ga bi ba man ne u ga seru kwa ma ba ka wi ngoro kwa wa hanye ba so me ye so aso wi do ma ha gi sa so re ndi aruna ba ma sa so re mindi boro boni bura ma sia sa so re mindi ka mon pe de ru me so re ba ga be to e mo ba si ara mo ba ne be be ti agom de no wa kura mro ba so ma do ru ka kwa be be da ga be be ken ru ru ka mo hia be be ko e kon kin pin pro yo ka ni be ba ko ya won e mo ma ne mi ni ku me ma ba gi gbe tengu ba si ma ma ba ki ba si ya gen gen gbe tengu so re ka ba he mi ni ku me ari me gbe tengu ba ma be nbure sore mi gun me ho ma be mura na me gbre tengu gbengbe kan ko ba ma be nbure ka sore tengu ba pro ben yi gbaten giran gira sore tengu ben yi gbaten giran gira ba ga ga bo ban be go su ne be ga kiru be ga ne o be ga wo ya me muna to kore nkuru ma ne ba ma be nbure ya ka ba be mo maria me sore mi basi ya genke ba ge ngome pro ma ne basi ya genke ya bebe ibe da mi gun ka bebe ken ruruga mo he mi gun pro basi ya genke me ho be ye ame ni kun wi mama ni hebe pro mane sore npa pero me bega be kinu kama he aruna me ka wi nwono me sore mi gun ba ma be bure la sida mane ka ba wi nwono roza me sore mi basi ya genge ma ya ma koko gi mane basi ya genge ku ga bo ge ga be kinu kama he wa kiru wurum kro be pro me basi ya genge bega be kiru bega ne wo ye ndro be pro mane wa kiru wuru gi be ba ma be bure kama he bura ma si an ni hebe pro me sore wo to guro bega be so ya moi mane kama wi ngono sore mi basi ya genge me ha ma be ga di ma me gen gran gra basi ya genge sore mi kun ya be ga be kiro be ga ne bo me ha ma sabi wasa me ba ma be no bure ya ka wan kuro sore mi basi ya gu ho be de inga be me wa hine kun ro ko hia wi ta ro ko to sa sore ndi ko to siro sa sore ndi siran kuro sa sore mi ndi ka ru na mama tu me sa sore gi ndi to bi ba be to ya ma basi ya ma ba ne be ba kiro wa ya sa me so be me baga be ben ko to ko bi ba man ne baga be wi ngoro mo mi gun nyima so wa ha mi be da e be ku awon asin an son sen sen an son pa hege nu so me bi se un son me dia gon da mo ko pe ga kro mo ro ba so ma do ga kwa yo ka e be ba ko ya awon mo ba le so re su no so re o ka won ba pro ba si ara gen gen be ga be kiro be ga ne bu e ko to si me ka ba wi so ma ba ma be bure ya nyima be nyima so da mi pro ba si ara gen gen ka ba he mi ni kun me da do ko to ni be pro so re mi ba si ara gen gen siran krom ni hebe pro ba ma be be bure be ka be kiro ya me ho ma be udu menesi ba si ya gen gen ya ka mora sore ba si ara me ho ma be musa safura sorry ti ami ba ma bi won konge ma aliwa lesi ni sorry mi ba si agenge ya gbe deru ma ni ka yin sama sorry o be ka be sobo kama wakirun wurun ton be pro ba ga bu ton dro ton kro bi ba gun go su nre be ka be kinu sirun wurun ton be pro ba ma bi be konge mo sorry mi gun kama he mi ni gun me masan yo mani basi agenge ya masan yo ya sore mi gun kama he mi gun ge o latifa me sore mi gun ba ma be won konge ma me ha ma be won tan ma ya ma me basi agenge so doro ya sore so garo me won ka be sobu kama he ga we laza me kama win so fe sore mi gun basi agenge me ha ma be sore ngira ngira be be da be be kwa be be konke pia be be ken dodo ga mo ya pro ka be be be da wa be wa be ben kiruwa bagun ho bede ingo bede ko hena yambe sanu go dobo mbira gya yango suna yang kuro pa ya gun ho bede inga be me wa hene gun ko ko he pa ne no wa bira gya gya ni ami ne no ha so mo bungi no ho ko ne doge so asanga ba san kuna so esi

0: Mire Idrisu Mbeseru sa basasi buka gendi bebara Asmanu Mbeseru sa beni gendi kisira Yakubu Mbeseru sa benindi ka Adam sabi moru Mbeseru sa basasi buka ndi kabembo yesu gumbe bati beba dumara adio no sinamini bokabembero bisibu kinasi umre bisibu pasibu tuko totengi buno sakanugu sangunu bakanu mebengi gabasoka tunu gabasoka deo gabasoka dwani gabasoka mo durawi me Rebio uinko no mura uinwo wataka ko seso bini o mio junior diri sibiti wondo ay kan da nobu katia yensuro kun son ita yukan ko ba nobu son duru bama win sikuru ko o me bini mi alfa ban sigusika yaba duma buka ba ngo no se be puro be be duro yen wi mere bio bini o uinko be be no semo gbe bara mbo ite puro bini mi kaminti puro pete ko goino kora mbo sir puro gwarin kasandario be na ngwararo pete buka be goino semo Bekpuru, mere mare kuro belegia pataka ka gono wi manu akpuru no sio wi se mai o ka basa akpuru o pratago ka no ka leman basi ka yimbo hento mo kpuru pata ba ka be goy no sio mo genasi u ka wa metebo mora boko nduro geran ka yo pataka gono bekpuru wo gbesa sabi u ka wa meta segi o pataka ka gono mariama beruta bo pata ba ka be gono sio mo berun duro son tugia ba ke kai wa gamio pataka ka gono Bona garia sauregia patabaka gono siamo sia mareni patabaka gono siamo bekpuru kinasi umere bisu pasibu to giba totene gibpuru bengi wi mere bio wi ngobe be no siamo ya uyu ko no mu wura wi nwo taka ko seso benio asibiti tuno toru suro kun so ita yenyu kan ko ba no bu so duru wi nwo taka ko seso to to to te ba siguru kwa beni na fa ba sigusiga ya ma usiga ba pa kana ni kuro ba wi ni kwa mi yega ti mi ni gun kuro mi ba kuro wa no ya winkan so bane worogogo sari pata tudi ha be kurum bi gorumi sai so be pro inna wi mere bio inna wi yawe ben kan so so aya no pro yen yin sia no so meteta yara menam ni yaro yerima wi da ne baso kuma yaro krimisi o ka ge habanta kam mare woro ka yi to kongoi ya itaba ge habanta kan tro walundi ka yi mu nkro ka ko kanga no guru gia ka yi re wa were ko wi ma wa soga o tombre ba duma ra de no sina mi ne ba ba to ebu sera gengen ka ki te son si ibaka yi ma mu nkro ibaka on peru buru ko ge habanta kam mare woro be be pe pe ro bi na ina mere bisi ni son san run son de man kin son be pro be to ra ba Yema, Gihabanta can fair bogo, banon toraba sera gengen, kambu, krabekuru, mamansa, Gihabanta can fair bogumi, bega bin, dado guni, Gihabanta cow, bega tiru, yai buere, Gihabanta cow, batambun dogotoroa, okoa, tamba wurumbira, boitoraba sera, gosoman birunura, Gihabanta can baton, suno basira, bega bin, Alfonso sogi, ukawi antretu dimoso cow, bega naso, kawimono, soga suno basira, bega yunum, babenso. Mabuwa bengo gunswa ture bega de man kiru bansuno gidi nkro gihabanta ka mbunsuno bega kunkme saka dibu se banyayi kayumbu aso be kuro gihabanta ka waba betora bega kiru bega yira u kabun kuro be kuro bango so unye alagi tafia gorado nina ondi kayungono boni kana wima wa gihabanta ka waba betora gengim bibana sa gando baka ndimi kuro yen tondro tonkro pe wobi nsu aso waba betora basera alima agbengbara keo mamma nsa gingo rundi Kawin zama ekpuro bega biru kiribu. Dawdun kurani gbin ason banon tora. Kawi tebegu bogogi. Winti wan gbin ason mi bau tora. Kuramo beba dosu kwa. Pe wuro bi so ni bogo be duwairo. Bega nama don kwa giribu. Santu be tubuwa. Ye baka ye ma mo unkuro. Ye baka unkwe wuro kwa gihabanta ka mre goro. Kinte ya yirima. Wida bini baso kumo. Ya ru kirimisi gihabanta ka mre goro mi. Kawi takongoy ya itaba gihabanta ka mre goro. Kawi mo unkuro. Kuro tere kwa kangando guru gya kawe yire wa wara ko soka bebo awura buga tebu se ape wo bin swa so bega de man kiru bega saru bega yira wo soka mbu kuro be kuro kuro ka bwa so be kuro bega konpe wo konu mbu kuro buga be mbwa so bu kuro bega yitiru adizani wiwa kere kwa ko bega konpe wo buba kawe mwono bu oka guru ngando ndi be kuro be tora ba sera gengin pehidan president toko seri ya deru ukan gheban takaba utoraba sera ka gando sunon deru imawa yere giaba vitoraba sera bekpro jongro yere ndi banon toraba sera gengin wega temara gon zama bebana za sikindi mikpro wi buyo ka imbe siwi za sikinda bakpa wurbi nawa beben komon sera sa to betubwa den kero wurbi so asoba ma besinagi do esero ka insa sa gui bekpro bebe tora wi gumbin drum deru pokawa me gbangbara kyo ka imiro bega yonu sinagi ami amina sinagi amina wa soka ba utora ba seragi ngome ka konpu ya ibero ni bio shero nyinun kromuro ka gheban taka bega temna bega yirawo wi jobon bibe bekpro kpro bibana za gaku bon jimi kpro jobon bibe kpro yen tondro ton kro ba tobra bere nyinan jawi mana ka insama bega yirawo kanigi ni sauregia bega tiru don kosi mariam gheban taka banun tora ba sera bega saru taka ni kpro kpro bari tora ba sera gengen do taka ni kpro ni pe obi so no maduke kpro be tora bugo bele gibe kpro be tora za kromo so kromo pairo bebe do kwa pe woru bi so bebe tora ba sera sa to be tubu akpa gun ho we hunya ye baka ye ma mu nkro ye baka on pe wo bubu kwa gheban taka mari woro ki te be so se en taka be kwa me a gusan go go troko fa be kpro sa to be di kosia mi ni kun go worun tagara we de buru de mo ko kan wa yin atro de buru de mo yo dun mara de no sinam ni kwa kuma no sera gengen yo ka imo molindo yo ka ngon waru kwa nyinan donno batre wonu ay kenda no bukatia suru akrun ton gbe kuro ata misia mi duma tonro sawi mu nsikuro se ngon waru kuno kuma no sera ogusun sera ma manu sera bana ba okinu son si gabana sina sina son pas ge nson ma ba kuma no kwa gbe kuta gi ba bi mba kwa jan gondu gi buje mu gi okuro gabana ro kyan kore ba mu isia no kwa we de buru de mo kuno be to sera gengen ni no ka na ha sera ga radio no sina enya kwa pe ga we to gengen sumela de buru de mo mboro kina sia mi kwa yina de o won ko sera won ka para won ka bugo gonro bawa musa won yina tra gya o itobra salamatu ni dambarun gomini ko yina tra mi ube toro sera gengen saka gin saka yina tra ka mbiro ko sana be kporo be ka biro kribu saka sule direte yina endi ka nza ma kporo be tobra be ka konpio yina ko ya yema gururu yen kro ka tra be kporo be ka konpio yina ndonun pe yen wure tondro ton kro be be numa duke orgi so kporo go hoje kosia kro mo be kporo mbe duwe no be ka kiro sa so be pa ro ka ka ni na ka ka ta na ka do sumo woro ka ne dera be ha woro ge mbere ku be tobro sera gengen ibrahim reparate ku ka sansi doro mo me yina tro go hoje bro kosia mi anu agu ho kore tamani ka yun wono be kporo kporo ka se su be kporo yina tro agi agu ho me bihiru de na zakari oto oto yina en a wa heban pe dan wa mi wo ka bugo gonro zakari sule gada we mbiwa ma mi wo yina tro agi ba un ti tora zakari kporo be tora mi be ka temna bu ku ne mi ni kun delege nan dro ni ka yun wono be kporo kporo yina gando delege ami ku be toro sera be ka konpe o ba guru bio ku ka wa me ton lu mi be ka sobu sato boni yina gero pa nendi ka yin sama kporo be tora dogri bu kporo gege nge sigundi be ka yun son ye iru son kwe iru ka ansa ba ansa agi kporo wi deburu demo yina tro agi wi be to emo sera mo genge ka kite wa yo ko imo mo li do ngon waru kwa yina ndono tro gu teni ton gbe kuro ada mi si duma ton ro kite yi son si yin taka ga do me kuni no ga na hasari ko na yarmo yo gara de no sina nya ko ka nun tobri we boni aka wa me o dura unun tora gengen boni we ka temra bo bukari burarun duro o ka wa me donno unwe ko ngema e wi minikum buruka bio o ka ka yunono bu kuro kuro ina tro be toro sia gengen ka musa sabi sese sese zemi zangi o ka wa ina tro we kinu sera gengen wi wono be kuro kuro umbe duwa e be ka no maduke o alagi bukon duro ni tabon gandum baleo we ko manu sera guda chef kati wa ina tro be ka konpeu idrisu seko o ka wa me sikro ko imboro mi nya go hokore wuro ina o ka wa me sikro mi o be tobra gengen nwara run kura buka dro kpro be na so sera so so re pe yin wure be ka binu biron kura buka dro kpro be ka tiru ina so ado barun tombo kpro wi delege ina sina tabe gi age bonara mamma kon yin tombo kpro o be tobra gengen sani mare yoni monduro ro kayum bo heten tombo kpro kpro girangira ngoso yembi yembukuro bana onkpai yengure bi bukuro obetobra dogri bukuro wure befonwe za yina en yina de yina tro yempai ga wure bebe no maduke wi mo ngorge so ikunembe insanua kina tonyewa wi debru demo ukawa yina tro abe toro serme gengen kakite owa une anson ho da garmo ala da bakal duaya yoko mo molido ngongoro kwa yina ndonno batro hono ay ga indano bakati asro kun tongbi kuro sa wi mo sikuro se ngongoro adamis do matonte kite son se ntaka be koma une wi gusno sera uma manu sera ben no man sakuni yina bunda hun sangono gani une gusno tinko mokana di kosa tansanu gudu mbira agia bango wure buima kwa yansa ben sunu so
1: basuka mlingu wuduru za apuka ndika winkula basuka manyire za apuka ndi bale me wii disu maimuna maani za apuka ndika se buko aruna za apuka ndi tombewa kwa sanu sanu hara atuwe fia no sanu buka tomtori kwa besia genge unganso saa sobe mbiye basuka wende uge suna kwa basuka mbuka muhammadu yensu aswa tomewa buka kwa hara atuwe fia no sanu buka tomtori kwa besia genge ungo bale me tonkina bewa tonkina wabuka nsunso bale bewa dada bewa dada bewa nwa no kwa bewa kimu koba nkwe mba kwe kulo bewa mena batola genge baya kabe bonchibu tulaba mato lakini ikasa buka nkwaika uweba ya nebuya wii baku mena batola kulo menene beka betonkini uo mema akasa kuregi uwa baya sora gire beka begobi beko kabu ugiwe nipane fwa ulo ikasa amiliku mboro giwe gina kainteso wame mbaka kabu kulo bango suwa sera gire beka betonkini uo baya dunkasa giwe baya sera gire hikama asa amiliku mbhese buka giwe mbaka kabu kulo bango suwa sera gire beka betonkini baya amiliku basuka amiliku mwe zina nga sesa ame mare dron kulo kama mbiliku samo kulo baya tola gire beka betonkini buko ya kama se alfa ilo amame batia wanti ba nsunye bale minigun yekasa alaji salfu nyenin girangira kulba ngosu ma beka betonkilo wo meba kasa buka mbakuru giwe mbaka ka buko be otobale gin beka betonkilo ka hege buka sigu babu giwe mbaka ka buko ba ngosu nye wo nga basoka minigun isiako naimi ka mbi we san kulba ka wa me bwa bebe kwen si oba sera gin beka betonkilo wo beka sa buka wo bira basoka ngano wo yem tonko ton do ba ngosu ba sera gin beka be gobi buka mazo ma ni wanti ba ntola gin ge alfa bu bakal ka ba mbi we san kulba ka wa me buka ngano wo be ko ba me na ba to ba gin be ga be ton kilo sa so ba ga be mbi ba so ko bu ko muhammad e ba ko suna ko yin so so ba so ko mi no duro ka yin ku ba so ko nyi re he idisa maimuna ka se bu ko aruna ba ga me na ba be to ba me wo in go be di ko se nani ya sa suna ngo me ko pa so so me to be ntaka te ka si na za bu ga jandi me na mi wo
2: Bale mam kukabu kawi yurungo bikutu kukabu kawi ablai bata kukabu mi musatira ali kukabu tombeba kwe masanu sanu buka tomutobri tu meba kuru kwenye auti uwe gintiru baka kukabu gingridi baka kwati babana baka yungurya unguru kwa kukabu baba adite ungewa unguru kwa me gintiru azuma baka ngonsuru waguru yensu yiruse kukabu bulunko ba waguru dede kile baka kwe mamine yegasa kukabu ntombukuru yentondro yentonku Kuwaim baka kabukuru ba mene batora kugabung daga gurunga nugi bu kavim maribukuru ba mene batora bika kinu bika tema na bu yega maasam bika na hagbang bagaendi ka gbangbaga maribu bika na unkuru ba mene batora bika kinu bika tema na bu yega maasam gbangbaga ngandun ton kuwaim ton kuwaim baka kavim bukuru ba mene batora saiginzungu gamaria ba nuntora tu unga kinu unga tema na bu bika sima hasa orendi kuru baka kabuku ba mene batora bika sima hakena gundi kuru baka kabuku batora bika kino beka temorabu bewa maana sase arundi kuro yen ton kuro ka yen ton dilo baka kabu kuro ba mene batora beba sema sa atumeni kuro batora o beka kino beka temorabu limam wisema sa sinandendi kawimbiru kwa sena bukuru babi tora beka kinu beka temurabu bewa maana saa sigindi kuru ba mene batora beka kinu beka temurabu beba na saa gama gindi kuru baka kabu kuru ba mene batora yega sema saa kumasu ndi kuru tondro tonkuro baka kabu batora yega maasa kukabu ngandu baka ntombu kuru yen tonkuro yen tondro ba mene batora kuru mru beba na unkuru unkuru mru kuru ba mene batora beka kinu beka temurabu yega maasa kukabu nzerema baka yenga mbaru kuru beba ferenu ndoro unkuru ba mene batora baka kinu baka temana bo bana bankpo da bawen di konno ye baka kwima sara radio menen buka bawe info onwe yenso mini kana mokana dodo ga e ba kuro kwa gingedi ugye bin sha so kuro gusono kana ni kuro mwa

You shall be one of them. You know, we want to have a bump by.

da me bi o mago. Aha. O wan ba ngula bu ma ko rewa. Oh. Ani an wi gi mago. Ah, ya ba ka bura ma mara. Ah, ba ku bura ma hamburu shibiri. Oi, ngwa ma hamburu ta de shi an ga ti asu ma kwara. Tu ya wi

Aha, when you shut the one like a yacht.

Ah, no, you would die, Yabu. Ah, broken at the head one.

da gun ba ka jero gin yan fa kuno bra gin bo kan yo aha ti e ba jo ba pe so me ah a ma sha pa ah ti e ba jo ba pe so me wu eh sa je mu do eh kuno bra bi we do la ba die ah mi ha jo mi ha go de ah won sha ko yuru yuru ah ko ngura ba ya wa na wo aha ko ngura ba ya wa na mi ah ko ngura ba ya wa na wo ah pi ta ba ga ni kafira aha pi ta ba ga ni kafira ah, who we have, who we have money?

Ubɛn

Oh.

syukur ku siswa si bungkarya susu gumoy siya katentu siya nung panos na yung mga tumunos.

Sobe na

Bye-bye, whatever.

wrong.

0: FM Nocina.
1: FM Nocina 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birobo.

0: Sogo mande wa osero mmoka wa Ewa siya sa te mo viva Mira uru buru
1: Ewa si u nse ma paro gia
0: Oh
1: Si me ba be yo yo ba mo esi e buka tada
0: Sare fu sare ma ge ma
1: Si me sa mo e mo sa ka gbe da mo ge gia
0: Anano

Yes, I was a girl. I told you that for the hunting, we'll get you.

0: c'est moi qui t'arrive ici.
1: Ouais, les mots, Kaira.

0: sogo ni
1: neba sogo da petro la la
0: la za za ma indi
1: ah kwa bon
0: be ato mo la za
1: la ori ru pa ngo to mo ngo ma bo
0: ya dura
1: la ori ru to mo ngo ma bo
0: ya wa la za
1: na nem do abu to mo ngo baga mo ko ba bo ngo mo
0: anga uru ko mo la za
1: na o ma e tomato e mo ko ba mo ko ba bo
0: nti aban tomato ya mi be ga le so iro so na ma sa la ba ni
1: ko mo wi ti
0: ya sa
1: ko ba bo
0: ya sa la ba ni
1: ko ba bo ya ni ya ni tomo to la ku ba ga mo ta da ni
2: o ja we do so e be mo do de o ja e ba ke do wo do ra sa mi
1: Daiga.
0: Oh.
1: Mu Dauda mun san gan.
0: Ah, Dauda.
1: Ah.
0: Ya tolmo.
1: Na samba da visitora.
0: Yawa.
1: Na Musa asma tora.
0: Ya dura.
1: Na tun kala gwagu mun pa tora.
0: Ga wirugo.
1: Ya Ilias gwagu mun pa.
0: Asia.
2: Daga e da be ta maro.
0: Sama hipo tabu sebe mamu kadu. Wa alaikum salam.
3: Dari kina remi.
0: Ah, dimam. Ega shon hiru.
3: Ima haba la liyo nuna haswa adake kwenye betogula.
0: Ya wa daudu.
3: Lene, tu gili meti banki ya na betogula.
0: Ya wa.
3: Nkiniki pasika na betogula.
0: Ande kifatu kiyo na ikwe dalo.
3: Kuzun, dafya yendriwa na yetabula.
0: Nare anki kifatu kiyo na ikwe dalo.
3: Masa adeye kulu na bitura bikulu.
0: Dabam.
4: Dawdo kinagu kiyo inuwa.
0: Nare ya. Dawdo.
4: Dawdo dola.
1: Yuka.
0: Abaya nzogu.
1: Nare poka uwe uwe.
0: Bila duwali.
1: Nge nangfwe, nge maatame.
0: Oo. Kwa zi ya laza
1: mana ko babo ngi ngi an ko to mo yo lo mo yo wa so da ni ni to yo
0: abara no jogo alo abara no jogo
5: Ibrahima sigin dambuin
0: Ibrahima be ato yo
5: Sukra bagus banget tuan.
0: Iya.
5: Papa.
0: Iya.
5: Dia jumpa nawi tora kawin panu.
0: Iya dua.
5: Ya bu na buku pom tora dom berindi.
0: Aka urugu ni.
5: Iya nanu tora kawan kawan sesini tu.
0: Sasa itu ina segio. Nah barang juga.

I'm going to go to the house.